0: To madalla barkamu da dawowa yanzu kuma sai jamhuriyar Niger. An bude wani taron tattaunawa kan sabbin dabaru da karfafa tsarin sa ido kan kaurar makiyaya da samar da hanyoyin kiwo na dindindin ta hanyar amfani da fasahar zamani wajen bibiyar motsin dabbobi da nufin inganta kiwo tsakanin kasa da kasa. Wakilinmu da ke birnin Maradi Salisu Kaka na dauke da rahoto.
1: Kungiyar tattali da raya al'amuran kiwo a Niger Aren daban hannun hukumar Majalisar Dinkin Duniya mai kula da ƴan gudun hijira OIM da hukumomi na ƙasa ne suka shirya shi da manufar ƙara ƙarfafa haɗin gwiwa tsakanin masu ruwa da tsaki domin inganta tsarin sa ido kan zirga-zirgar makiyaya da kuma hana rikice-rikicen da kan taso tsakanin manoma da makiyaya. Nunu Idi shine sakataren kungiyar makiyaya ta Aren reshen jihar Maradi.
2: Abinda muka sa gaba shine yanda za a yi ya zamanto zirga-zirgan nan an yi shi cikin ka'idodi da doka ta shimfiɗa kuma cikin zaman lahiya. A san masu kiwon zirga-zirga ina za su tashi, ina za su bi zuwa ina, kamar riga ya kahi ne za a maganin hitina.
1: Haka kuma an tattauna akan dabaru daban-daban da za su taimaka wurin sa ido kan harkokin ƙaurace-ƙauracen dabbobi tare da musayar bayanai kan lokaci. Kiyon ƙaura ko edo ko kuma transhumans na taka muhimmiyar rawa wurin bunƙasa tattalin arzikin ƙasashe irin su Niger, Nigeria, Kamaru da Chadi da sauran ƙasashe makwabta. Isa Bunga da ke wakiltar jihar Difa wurin wannan zaman taro ya bayyana kaɗan daga cikin matsalolin da ke addabar jihar Difa a wannan fanni.
3: Difa yana iyaka da Republikin Chadi kuma akwai Nigeria. Akwai matsaloli da yawa da suke fuskanta, burtalila ko ina an matse su. Kuma akwai matsalar da ya shahi kaman wuraren kiwo in sun zo ko daga Chad ko daga Nigeria, akwai wurin da suke taruwa, akwai ruwa ga

0: kumuwar ita wannan kungiya ta OEM. Hamidin Abdulkader shine wakili kuma kakakin kungiyar.
1: Duk inda ake tsammanin akwai wannan cudani tsakanin makiyaya da manoma, kuma tsakanin kasa da kasa, zai ba su dama su tantance su lisawa su ma su diba su gani, sai a kawo gudunmuwa.
0: Mahalarta zaman wannan taro na fatan cewa dubarun da aka tattauna da kuma shawarwarin da aka bayar za su taimaka wurin inganta tsarin bin diddigin ƙaurace-ƙauracen makiyaya. Salisu Kaka, DW Hausa, daga birnin Maradi a Jamhuriyar Niger.
2: A goma na gabashin Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo, matasa da ke aikin sa kai na ƙara wayar da kan al'umma a kasuwanni da wuraren taruwar jama'a kan hanyoyin kaucewa kamuwa da cutar Ebola. Manufar da suka sa a gaba ita ce tunatar da jama'a matakan kariya da kuma yaƙi da jita-jitar da ake yaɗawa kan cutar. Ga rahoton da Muhammad Awal Balarabe ya haɗa mana.
3: A duk lokacin da suka yi amfani da amsa kowa wajen yaɗa saƙonsu ga jama'a, matasan goma na gayyata su da su aiwatar da matakan kare kai daga cutar Ebola da nufin yaƙi da yaɗuwarta. Wannan shine ginshiƙin aikin da matashi Prince Birnganin da abokan aikinsa suka sa a gaba a ƙungiyarsu ta U-Report, inda suke shiga kasuwanni da wuraren taruwar jama'a don wayar da kansu game da haɗarin da ke tattare da wannan cuta. Gama dai abin da Prince Birngani mai fafutukar wayar da kan jama'a ke cewa. Ya ce mu matasa tare da ban hannun sauran ƙungiyoyi na cikin gida mun tashi tsaye, inda muke shirya tarurruka don bayyana haɗarin da wannan cuta ke haifarwa ga jama'a. Muna haɗa ƙarfi da ƙarfi don wayar da kan jama'a da kuma nuna musu muhimmancin kare kansu. A duk lokacin da cutar Ebola ta barke a Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo, bayanai marasa tushe suna yaɗuwa, lamarin da ke mayar da hannun agogo baya a ƙoƙarin da ake na karya lagwanta. Saboda haka ne, bayan zaman wayar da kai a wuraren taruwar jama'a, waɗannan matasa na ƙungiyar U-Report ke shirya tarurruka da ayyuka daban-daban da ke haɗa sassa daban-daban na al'umma don yin bayani kan jita-jitar da ke tattare da annobar, kamar yadda Jean Kashombo, mai wayar da kan jama'a, ta bayyana. Ta ce muna son nuna wa kowa cewa Ebola cuta ce ta gaske. Muna bayyana cewa idan ba mu yi hankali ba, muna fuskantar haɗarin mutuwa daga gare ta. Mutane da yawa suna tunanin cewa jita-jita ce kawai, amma abu ne na zahiri. Kwayar cuta ce da ke nan, kuma tana iya zama mai kisa. Ƙoƙarin da waɗannan matasa ke yi ya riga ya fara haifar da sakamako mai kyawu. A kasuwar Virunga da ke Goma, inda suke aikin wayar da kai akai-akai, 'yan kasuwa da ma'aikata da yawa sun ce sun fahimci barazanar da cutar Ebola ke haifarwa. Kamar yadda Nambintu Kasembo, wata tela a Goma, ta bayyana. Ta ce mun samu labarin cewa Ebola tana nan a Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo, musamman ma dai a wasu yankuna da abin ya shafa. Muna ɗaukar waɗannan saƙonni da muhimmanci. Mun san cewa girmama matakan tsafta, musamman ma wanke hannu akai-akai, yana da muhimmanci don kare kanmu. Duk da cewa da alama ana shawo kan yaɗuwar cutar Ebola a Goma, amma waɗannan matasan sun tabbatar da cewa za su ci gaba da wayar da kan jama'a matuƙar aka ci gaba da bayar da rahotannin ɓullar cutar Ebola a wasu sassa na ƙasar.
2: Rahoton Muhammad Awal Balaraba kenan. Kamfanin 'yan sama jannati na hamshakin attajiran Amurka Elon Musk a karon farko ya fitar da tayin hannun jari ga jama'a, wanda ya kasance babban tayi a tarihin kasuwar hannun jari ta Wall Street. Rejana Munir Yahaya na ɗauke da rahoto.
4: Babban abin mamaki shine yadda Elon Musk ke kambama ikon kamfanin na amfani da tsarin bayanai da kirkirarriyar basira ta AI a sama jannati, wanda manyan farantan makamashin hasken rana za su adana. Har ila yau ya kimanta darajarsa kan dala $1.75 trillion da neman hannayen jari da zai tara masa $75 billion. Kamfanin ta SpaceX da a farkon wannan shekarar ya shaida asarar $4.27 billion, amma sai gashi yanzu kamfanonin saye da sayar da hannayen jari kamar Nasdaq na ta rububin sanya ta a jerin kamfanonin kasuwancinsu ta hanyar sauya dokokinsu, wanda kafin nan sun tsaurara dokar cewa sai kamfanoni masu buƙatar sayar da hannun jarinsu sun nuna ci gaba a samun ribar su kafin ba su damar shiga jerin kasuwannin sayar da hannun jari. Dave Nadik, shugaban cibiyar kuɗi ta ETF, ya bayyana yadda kasuwar take tafiya.
5: is

0: Yanzu kuma sai jamhuriyar Niger wadda ta yi aikin haɗin gwiwa da Jamus wajen ba da tallafi domin horar da matasa daga gundumomi biyar na birnin Yamai domin ba su horo kan abubuwan da suka shafi tantance labarai na gaskiya da na ƙarya tare da kiyaye yaɗa su domin tayar da hankalin jama'a. Ga wakilinmu Salisu Bukari da ƙarin labari.
1: Ƙungiyar EMI, Education Media Information ce dai ta shirya wannan horo ga matasa masu fafutuka ta yanar gizo inda ta samu goyon baya daga hukumar da ke kula da kare bayanan da ba su cancanci wallafawa ba da kuma tallafin kasar Jamus ta hanyar ofishin jakadancin kasar da ke a jamhuriyar Niger wanda burin shine na janyo hankalin masu amfani da yanar gizo domin su san irin nauyin da ya rataya a kansu. Kalaris Gadema na ɗaya daga cikin masu bayar da horo ga matasan da aka zabo daga gundumomi biyar na birnin Yamai. Kuna gani dai, sannan a hankali a nan Niger ko Burkina Faso ko Mali ko ma ƙasar Chad zuwa Mauritania, dukkanin waɗannan ƙasashe na Sahel mun lura akwai yawaitar yaɗa labaran ƙarya ko masu tayar da hankali ta shafukan sada zumunta wanda muke ganin ya dace a zabi daga cikin masu mu'amala da yanar gizo ƴan fafutuka da aka sani kuma ake bibiya don ganin mun ba su horo da yadda kuma suma za su isar da wannan sako ga sauran ƴan uwansu matasa masu amfani da shafukan sada zumunta wajen yaɗa labarai ko bayanai kuma su san irin nauyin da ya rataya a kansu. Daga cikin matasa da ke karɓar wannan horo akwai Usman Hassan Jafar na sashen da ke kula da kare haƙƙin ɗan adam a babbar ƙungiyar ɗalibai ta jami'ar birnin Yamai wanda ya ce faduwa ce fa ta zo daidai da zama.
2: In an kawo mana bayanu mu tsaya mu tsantsance su mu diba wane ne na ƙware wane ne ba na ƙware don yaɗa wasu ne mun kasani mu bin san illar da za ta yi a cikin ƙasashenmu ba. Surtout a yanzu da muke nan wanga cikin wannan yaƙin na ƙasashenmu na Sahel dole ne mu tashi mu kama jikinmu mu da yara sabon shiga mu gane da abin da ke nan na faruwa ba ƙaramin abu ba ne mu bar cewa duk abin da mun samu a cikin sololinmu a WhatsApp-kinmu ko a Facebook-kinmu mun ɗauka mu yara dabba mu san illar da za ta yi mu.
1: Daga cikin abokan hulɗa da suka kamawa wannan horo don ganin matasan sun fahimci rarrabe ɗanduma da kabewa a fuskar labarai da ake yaɗawa ta yanar gizo akwai ƙasar Jamus ta hanyar ofishin jakadancin ƙasar ta Jamus a Niger wanda ta bakin Alkabus Ibrahim da ya wakilci ofishin jakadancin ya yi tsokaci inda yake cewa
3: à l'heure où la désinformation, les discours de haine.
1: Yace a wannan lokaci inda ake burkita labarai ta kowane fanni don biyan wasu bukatu tare da jawabe masu iya tayar da hankula ke ƙara yawaita a tsakanin al'umma yana da muhimmanci a tallafawa matasa su dubi labari ko wasu bayanai tare da yin muhawara a kansu kafin suke yaɗawa ta yadda za su rinka amfani da bayanai da suke aikawa cikin sanin nauyin da ya rataya a kansu. Nafisa Inusa ɗaya ce daga cikin 'yan mata masu fafutuka a yanar gizo da ke halartar wannan zama ta ce horon ba ƙaramin taimako zai kawo musu ba da ma sauran abokansu matasa.
4: Kun san in mutum ya dauka salulan shi ya sa information inda ba daidai bane ba abunda bai kamata ba mutane za su iya ce gaskiya ne yana iya kawo tashin hankali. Aicin mu mu koya abunda suka koya muna sai mu yi diffusion su bisa réseaux sociaux saboda zaman lahiya kasanmu.
1: Tsawon kwanaki uku ne dai waɗannan matasa za su shafe ana nuna musu hanyoyin da suka dace wajen kaucewa yaɗa labaran ƙarya. Sannan akwai faɗakarwa kan dokan nan ta cybercriminality da ka iya bugan duk wanda ya yaɗa ƙarzafi ko cin mutuncin wani ko kuma yaɗa labaran da ka iya tayar da zaune tsaye. Salisu Bukari, DW Hausa daga Yamai a jamhuriyar Niger.
0: A nan kuma kamfanin Sama Jannati na Elon Musk hamshakin mai arzikin duniya ba Amurki a karan farko ya fitar da tayin hannun jari ga jama'a wanda ya kasance babban tayi a tarihin kasuwar hannun jari ta Wall Street. To sai dai abin mamakin shi ne kimar tallata hannun jarin na Elon Musk na dara tiriliyan 1 da miliyan 75 wanda ke da hatsari ga masu asusun fansho na ma'aikata kimanin 400,000. Rejana Muniri Haya ta haɗa mana rahoto a kai.
5: Babban abin mamaki shine yadda Elon Musk ke kammama ikon kamfanin na amfani da tsarin bayanai da ƙirƙirarriyar basira ta AI a sama jannati wanda manyan farantan makamashin hasken rana za su adana. Har ila yau ya kimanta darajarsa kan dala triliyan 1.75 da neman hannayen jari da zai tara masa dala biliyan 75. Kamfanin ta SpaceX da a farkon wannan shekarar ya shaida asarar dala biliyan 4.27, amma sai gashi yanzu kamfanonin saye da sayar da hannayen jari kamar Nasdaq na tarbubin sanya ta a jerin kamfanonin kasuwancin su ta hanyar sauya dokokin su, wanda kafin nan sun tsaurara dokar cewa sai kamfanoni masu bukatar sayar da hannun jarin su sun nuna ci gaba a samun ribar su kafin ba su damar shiga jerin kasuwannin sayar da hannun jari. Dave Nadik, shugaban cibiyar kudi ta ETF, ya bayyana yadda kasuwar take tafiya.
6: Is one of the biggest money losing companies ever in the United States.
5: Yace yana daya daga cikin kamfanoni masu tafka asara a Amurka. Tabbas babban mai asarar kudi ce a kasuwar tayin jama'a a tarihi. Yawancin kamfanoni ba sa zuwa kasuwa idan ba sa samun riba. Misalin da muka samu kwanan nan shine kamfanin Tesla da kamfanin Snowflake, wanda gaba daya suka shigo kasuwar ba tare da nuna samun riba ba. Abin mamaki, duk mun cire su daga kasuwar S&P 500. Tsarin gaba daya shine Space ta roki Nasdaq da ta canza dokokin hannun jari a misalin sakata a jerin tayin jama'a. Wannan ba daidai bane, watakila bai take doka ba, amma kwata-kwata bai dace da tsari ba.
6: It may not be illegal, but it is absolutely unethical.
5: A yanzu dai ba haka abin yake ba. Wannan ya sanya za a iya ganin hannun jarin kamfanin ta SpaceX a hannun jarin kudaden fansion ma'aikata ta 401k ko kuma cibiyar kudaden musayar ciniki ta Exchange Trade Fund. Masana dai na cewa wannan zai baiwa kowane mai ajiyar kudi damar zuba jari a babban kamfani mai zaman kansa. Kazalika, masu suka kuma na cewa zai bayyana mutane ga sabon sayan hannun jari a kamfanin da ba a tabbatar da cancantarsa ba. Ana dai ganin tare da Musk da ke jan sirdi, fitar da kamfanin ga jama'a ba zai raunana matsayinta ba, saboda kusan kaso 40 cikin 100 mallakarsa ce, don haka shike da kashi 80 cikin 100 na haƙin duk wani zabi na kamfanin. Yayin da kamfanin SpaceX ke lalube cikin duhu, muhawara za ta ƙara zafi idan aka kaddamar da saye da sayar da hannun jari a mako mai zuwa.
0: To, a gida Rejana Munir Yahaya da cikakken rahotannin da muke muku tanadi a wannan zango.

0: To za mu tsaddama ga fagen shirin da ya shafi darasin da al'umma ke dauka yayin hadarar ta rayuwa.
1: DW darasin rayuwa.
2: Ni yadda aka bi aka fiddo wanda aka fiddo kama kariya akai ni ba ai mun adalci ba an banni nayi wata guda ina nema ba a tashi ga mun cewa wai kujerar nan an shawara za a hidda ta waje to ba nan giza ke sakai ba saboda ita jami'an nan da muke cikin ta mu ma mun san wata bata mutane rai
1: wannan shine batun da shirin darasin rayuwa na wannan makon zai nazari akai tare da ni Binta Aliyu Zurmi A baya-bayan nan ne jam'iyyun siyasa a tarayyar Najeriya suka gudanar da zaɓukan fidda gwani a shirye-shiryen tunkarar babban zaɓe da ƙasar mai sama da al'umma miliyan 200 za ta gudanar a shekarar 2027 domin zaɓen shugaban ƙasa da gwamnoni da 'yan majalisun jiha da ma na tarayya. Shin waɗanne darussa za a iya cewa al'umma da ma waɗanda suka tsaya takara sun koya a wannan zaben da kuma za su yi aiki da shi a babban zaben da ke tafe? Sunana Binta Aliyu Zurmi kuma nike farin cikin kasancewa da ku. Idan aka ce wannan shine karan farko a tarihin siyasar Najeriya da aka gayyawaitar matakin maslaha ko kuma a ce consensus kamar yadda yake a turancin ingilishi a tsakanin ƴaƴan jam'iyyu za a iya cewa ba a yi kuskure ba. Domin a wannan karan mafi akasarin jam'iyyu sun gudanar da wannan tsari da tuni ya bar baya da kura. To kai tsaye za mu tattauna da masanin kimiyyar siyasa kuma malami a jami'ar jihar Kaduna, Farfesa Tukur Abdulkadir. Farfesa, barka da kasancewa da mu. A karan farko an ga yadda jam'iyyun siyasa a Najeriya suka gudanar da zaben fidda gwani ta hanyar yin maslaha a tsakaninsu. Shin me hakan ke nufi ga siyasa a ƙasar?
3: Indai ana nufin maslaha kamar yarjejeniya ne, ka amince mutum ya amince, to shine yanda ake nufi da kuma kokarin takaita fitintunu ko ligingimu a cikin jam'iyya. Za a ce kusan dai wannan al'amarin bata canza zani ba in aka yi la'akari da ceci kucen da ya biyo bayan wannan tsari da aka gudanar da waɗannan kusan jam'iyyun da dama suka gudanar, har waɗanda ma jam'iyyun da aka kafa su 'yan watannin baya da sauransu irin su NDC. Saboda haka gaskiya har yanzu a ce bata canza zani ba.
1: An sami 'yan takara da suka yi kukan cewar an tilasta musu, wasu ma sun ce har sun fuskanci barazana ga rayukansu. Shin za a iya kiran wannan mataki da maslaha?
3: Wannan zaɓe ba za a iya kiran shi zaɓe na maslaha ba, tunda bai da bambanci da abin da suke kira ɗauki ɗora. Har yanzu dai jam'iyyu ba su zamanto sun karɓi ginshiƙan tsarin demokaraɗiyya wajen gudanar da tsarin fitar da 'yan takara a wajen harkar shugabanci ba. Kuma ina jin wannan kwama calacce take ƙara addabar yanayin siyasa a cikin ƙasa da kuma yanayin shugabanci, domin mutanen da ake ƙaƙabawa a kai da yawansu mutane ne da ba su cancanta ba. Ba su da halacci na shugabanci, ba su da cancanta na shugabanci.
1: To Farfesa, bari mu saurari wannan rahoton da wakilinmu da ke birnin tarayya Abuja, Uwais Abubakar Idris, ya aiko mana.
4: A wannan kakar siyasar da ke kadawa, jam'iyyun siyasar Najeriya sun bullo da sabon salo a zaɓuɓɓukan fidda gwani, da mafi yawansu suka yi amfani da tsarin yarjejeniya wanda ɗaya ne daga cikin ƙa'idoji na gudanar da zaɓuɓɓukan da ke fito da 'yan takara a cikin jam'iyyun siyasar ƙasar. An fuskanci zarge-zarge na ƙarfa-ƙarfa da ɗauki ɗora wajen fidda 'yan takarar da ya bar baya da ƙura. Farfesa Abubakar Umar Kari, masanin kimiyyar siyasa ne da ke Jami'ar Abuja.
5: Wato babu abin da ya fito fili a lokacin zaɓukan fidda gwani na mafiya yawan jam'iyyun nan shine yadda aka aiwatar da zaɓukan, wato kaman wata koma baya ce ƙwarai da gaske a tafarkin demokuraɗiyyar Najeriya. Sai da aka kare duk waɗansu dokoki da tsare-tsare na dai zaben Allah da Allah.
4: Zaben fidda gwani dai tamkar share fage ne, domin akwai zaɓuɓɓukan da ke gaban al'ummar Najeriya a watan Janairun shekara mai zuwa. Alhaji Abdulrahman Kwacham na cikin waɗanda suka shiga zaben fidda gwani, ya bayyana man darasin da suka koya da ma hasashen abin da zai iya faruwa a zaben da za a yi a shekara mai zuwa.
6: Abubuwan da jam'iyyun nan suka yi na yadda suka fitar da 'yan takara, wallahi hatsarin da yake gaba ya fi abin da yake baya yawa. mutane ba sani ba an yi kama kariya wanda ake so an bawa amma magaman demokradiya anan kada ba mutum ya dari kansa dukkan jam'iyyun ba magana demokradiya babu shi wanda yafi karfin wani ne ya taka shi ana irge ma aje 10-30-50 shine gaskiyar magana kuma shine abun da zai fita a zabe mai zuwa
4: ungiyoyin mata da kawayansu na yan siyasa mata sun kai ga kokawa sosai inda suka ce su ne abin yafi shafa don mace ɗaya ce ta samu kaiwa ga samun zama yar takarar gwamnati a jihohi 36 na Najeriya wato Aishatu Binani a jihar Adamawa a jam'iyyar NDC lamarin ya fi muni ga yan majalisun dokoki na tarayya da na jihohi domin a wannan karan sun samu raguwa sosai na irin kokarin da suke na ganin an ba su dama su ma an yi da su a fagen siyasar Najeriya to shin wani darasi suka koya da za su yi amfani da shi a zabe na gaba Barista Maryam Kolo yar siyasa ce a Najeriya da ta yi takara wacce na cikin matan da ba su kai labari ba.
7: Zaben da aka yi mana gaskiya mu a matsayinmu na mata gaba daya ba mu ji daɗi ba. Sakamakon mata da yawa ba su samu sun shiga ba, amma kuma akalla muna kwaɗayin a ce an ban mu muma, amma in Allah ya yarda ba mu yi ƙasa a gwiwa ba. Za mu ƙara yunƙuri, mu ƙara ƙarfi, kuma za mu sake fitowa takara. Ba za mu fasa ba har sai mun samu mata da yawa sun samu sun shiga.
4: Masana a fannin siyasar Najeriya na bayyana buƙatar sake lale domin kaucewa maimaita abin da ya faru a zaɓuɓɓukan fidda gwani a wajen sauran zaɓuɓɓukan da za a yi a shekara mai zuwa a Najeriya. Wais Abubakar Idris, DW Hausa daga Abuja, Najeriya.
1: Professor Tukur Abdulkadir, ka ji kukan da mata ke yi a game da wannan zaɓe. Idan aka tafi a haka, shin mecece makomar siyasar mata da matasa da ake son ganin ƙaruwarsu a fagen siyasar Najeriya?
3: Kamata ya ce su matasa irin halayyar da suke nunawa na kwaɗayi na zama kannukan farautar mutane da suke cikin gwamnati ko da ƙungiyoyi na masu zaman kansu da na ƙwadago da sauransu da irin rawan da suke takawa a ƙasa ba abubuwa ne da suke nuna cewa akwai wani abin fata ta gari akan makomar matasa ba domin da na gaba ake ganin zurfin ruwa su kuma mata kullum nukan ga surutun da ake akan mata ana yi ne na matan da suke a cikin bariki waɗanda kuma suke harkar siyasa ko waɗanda suka yi karatun zamani ko kuma ɗaiɗaikun waɗanda suka samu dama aka san su a siyasa. A tsarin yanayin da ake gudanar da siyasa a yanzu ba zai taɓa ba ma dama mata damar su taka rawar da ya kamata su taka ba.
1: Wani darasi ya kamata masu sha'awar baya da tasu gudunmawa a siyasance su za su ɗauka daga yadda waɗannan zaɓuka suka gudana?
3: Saboda haka babban darasi shine da sauran rana a kaba kuma har yau har gobe ba a kai ga gaci ba ko ba za a kai ga ba muddin aka watsar da cancanta da ilimi da kwarewar aiki da mutuntaka a wajen yadda ake gudanar tsarin shugabanci musamman tsarin harkar siyasa a wannan kasa.
1: To madalla an gaida Professor Tukur Abdulkadir masanin kimiyyar siyasa a tarayyar Najeriya yanzu kuma bari mu je ga filin
8: labari na
2: ni yadda aka fiddo wanda aka fiddo kama kariya akai misali da nace kama kariya akai shine ni an banni nayi wata guda ina nema ba a tashi gaya mun cewa wai kujeran nan an yi shawara za a hidda ta waje ba za a ba ƴan waje cin hanci saboda matsalar tsaro bari a dauko inda aka dama da matsalar tsaro dan in an tashi zabi su zaba saboda an san ba a masa abin kirki ba shine sai akai wacce hikima mun kuma ya ka ban mu wahala mun yi asarar kudaden mu da yawan da muka yi to ba nan giza ke sakai ba abinda aka ce asali shine waye ne in an dauko jam'iyya mutane za su amsa saboda ita jam'iyyar nan da muke cikin ta mu ma mun san wata bata mutane ne su manya ne kullun cikin yansu yake yawo da su da jiniya ba su zuwa teburin mai shayi ba su shiga mota haya ba su san me ake ba ba su zama su hau a caba su rika jin kalaban mutane da me suke maidowa cewa da irin hukuncin da mutane suke mana wannan wani lokaci ma wallahi ba mu nuna wa'yan jam'iyya ne saboda kada ma ran mutane ya baci mun na musu wani abu saboda da yadda zaka lallashi mutane ransu ya riga baci shi ko mai girma gwamnati da ake magana ai adalci ya kawo shi amma ya kwatanta adalcin kuma in ce aka bisa umarnin gwamnati ni kai na zan iya cewa gwamnati bai ma adalci ba ai ni shi mai kira na ne yasa ni cikin daki ya ce min wane waje zan hidda kujeran nan da Allah ka bar takarar nan ko sai da aka zo karshe duk mun gama wahala me yasa bai bari a shiga primary election din ba duk da primary election din ma sun dauki al'ada irin ta PDP an zo ana yi wai sai a kirga daya sai a ce 10 sai a ce 30 sai a ce 200 kawai sai a rubuta
1: To Madalla, masu sauraro gabaki ɗaya da haka shirin namu na wannan lokacin ya kammala. A madadin sauran ƴan uwa abokanin aiki, musamman ma wakilinmu da ke birnin tarayya Abuja, Wais Abubakar Idris, ni da na kasance da ku Binta Aliyu Zurmi ke muku fatan alkhairi daga nan Bon.
0: To da fatan shirin ya ƙayatar, za mu je ga shiri na gaba.
8: DW Abunamu.
9: Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin shirin Abunamu da ke nazari kan al'amuran da suka shafi mata da ƙananan yara har ma da zamantakewar iyali. Sunana Fauziya Dauda, nake farin cikin kasancewa da ku. Shirin na wannan makon zai yi duba ne akan haƙiƙanin mace da kyau da ƙwarin gwiwa da kuma matsin lamba da take fuskanta a kulli yaumin. A sassa daban-daban na yammacin Afirka, Najeriya ga misali, mata kan yi abubuwa da dama domin sauya kalar fatarsu daga baƙa zuwa fara, wato skin bleaching a turance. Matan kan kashe maƙudan kuɗaɗe wajen siyan mayuka ko sabulai ko allurai domin fatarsu ta yi haske. Wani rahoto na Hukumar Lafiya ta Duniya, wato WHO, ya yi nuni da cewa kashi 75 zuwa 77 na matan Najeriya na sauya kalar fatarsu, yayin da wani bincike kuma ya nuna cewa 'yan Najeriya a nahiyar Afirka suka fi amfani da kayan shafe-shafe. Yawanci akan fi mayar da hankali ne akan illar da ke tattare da sauya launin fata. Sai dai a yau za mu duba shin me yasa wasu baƙaƙen mata ba sa alfahari da launin fatarsu, me kuma ke ingiza su zuwa ƙona fatarsu. Sadiya matashiya ce 'yar Najeriya da ta ce ba ta sha'awar yin bleaching, sai dai ta bayyana wasu dalilai da take ganin yake sanya mata yin bleaching.
10: To inda gaskiya dalilin da yasa ni bleaching mai ban sha'awa, saboda na yi son zauna da Allah ya halicce ni, sannan kuma yana da matsala sosai, duk da yake wasu kila suna yin shi ba su ainihin matsalolin shi ba. Wasu mahoraren ne, amma kuma za su ƙara da bleaching, za su ƙara da mai, za ka ga sun ƙara haske, suna son su yi to su dai ga sunan kawai to kila ko don su burgin maza ne ko to kowa dai da nashi ra'ayi dai, amma dai gaskiya wasu kawai ganin suka yi kila yanzu an waye ya kamata a ce sun ɗanyi bisa ga yadda suke rawa, duk da yake akwai skin care, akwai gyaran da ba na bleaching ba ne ba, amma dai gaskiya mafi yawanci yanzu bleaching shi ya fi yawa. Ba kowace mace ka ce wa kila ta bi kila ma ta bi ƙa'idar ta je ta yi binciken skin ɗinta man da ya ka ɗauka ba kafin ta fara amfani da shi ba, kawai wasu suna amfani da man bleaching saboda ɗai kai tsaye a ga sun yi haske sun canza.
9: A Ghana ma wani rahoto na nahiyar Afirka na WHO ya nuna cewa akalla mata 40 cikin 100 na sauya launin fatarsu a ƙasar. Mun kuma jiyo ra'ayoyin mata kan abin da yasa suke shafa mai.
11: Muna shafa mai yanda za a yi dai mu yi aski. Like in ka zama baki wani sometimes in ka shiga cikin mutane like friends in ka kaga kuma ko wani bright ban da ke yasa shi kai ma kana feel kamar kai ma kana da yin wannan color ne yasa yana bari kina attract yasa muke shafa mai.
12: Ni abin da yasa nake shafa mai gaskiya yana min kyau ne shi yasa nake bleaching, kuma da na tashi gidanmu gaskiya ba irin kwalare haka. Ni dai gaskiya fari na ni kyau shi yasa na fara bleaching.
13: Abin da yasa nake shafa mai, ni ba na son baki, na fi son ko da yaushe in ganni fara. Dama dai ni ba baka ba ce can da haske na, amma na ƙara. Gaskiya na Allah ba na son baki ko kaɗan, in na yi baki ba na kyau sai in ga kamar na yi muni, amma idan na yi fari ko ban shafa hoda ba in na sa kwalli kaɗai ya ishe ni in yi tafiya na da inda nake. Sannan kuma ni da in rasa man bleaching kwara in rasa abinci.
9: To sai dai ga wata matashiya ta ce wasu matan na shafe-shafe ne saboda yanayin dabbare-dabbare da fatar jikinsu ta yi.
14: Mutane na shafa mai saboda maybe condition skin su ya bata ko fuskar su ya bata kaman pimples na damun su, ya ke kiran shi enzima abin da ake ce ma crow ko ya ke fadi cikin Hausa. kamar fuska dai irin ka shafa mai bai gamu ba yayi daban-daban kalan kai daban-daban saboda shi mutane ke shafa mai kuma wani kuma na shafa saboda ya samu kalan da yake bida.
9: Abubuwan da ke siffanta 'ya mace inda mata ke son fitowa tsaf-tsaf da yawa daga cikin mata masu tasowa kan duba cewa kyau ya ta'allaka ne akan farar fata kuma yadda wasu ke bayyana kansu a kafafen sada zumunta daga nan ne sai su fara kwatanta rayuwarsu da wasu yayin da ko a tsakanin 'yan uwa ake nuna bambancin launin fata a matsayin wani salo na nuna wariya da daraja kuma a tsakanin rukunin al'umma. Sannan a hankali karin maganar nan ta Bahaushe da ke cewa farar mace alkyabbar mata yayin da kuma wasu mazan ke cewa sai farar mace ko da kuwa aljana ce sun yi tasiri a kwakwalan mata a cewar masana zamantakewa inda mata da dama ke ganin darajarsu a wajen maza ita ce hasken fatarsu to mun ji ta bakin wasu mazan kan irin launin da suke so a mace.
15: Sunana Jamilu Umar a cikin baka da farar mace ni a nawa zaɓin. Na fi son wanda dai ba fara ba ita ba baka ba irin an ce baka za a ce mai baki irin sosai an ce fara kuma irin farin nan sosai to na fi son dai wanda ba mai haske haka wanda ko haifuwa ko yara kuka haifa za ka ga suna dan da haske da sauransu wanda kowa zai je yana shauƙin ya yi hulɗa da su ko ya ɗauke su da wasu abu makamantan haka.
16: Sunana Rufai gaskiya na fi da son bakan mace saboda bakan mace irin natural beauty ce ba ta ranko ba ta yi kwalliya ba in ta yi wanka ta sha vaseline ko da kwalli ta sha za a ga ta yi kyau saɓanin farar mace sai ta yi kwalliya da sauransu.
9: To sai dai ga Hamza Umar ya ce farar mace ita ce zaɓinsa.
17: Gaskiya yana da ra'ayi sosai akan farar mace saboda farar mace na ɗaya ra'ayi na wanda nake da shi ni nawa karan kaina sannan kuma akwai quality su waɗanda ne ka ganin farar mace tana da su a duniyar ne da ma duniyar da ta gabace mu wadda gaskiya bakan mace ba ta da su. Na ɗaya za ta jawo maka dai class number one za ta ja maka aji sannan gidanka karan kankan shi zai samu wannan ajin zuri a kama kankanta za ta samu wannan ajin saboda in ka duba a yanzu lokacin da muke ciki lokaci na wanda mata maza suna da wannan sha'awa akan su samu mace mai kyau kuma fara musamman a ce tana da ilimi na addini da ilimi na boko.
9: Amma Hamza baka ganin irin masu ra'ayinka a cikin maza ne ke ingiza mata su fara yin bleaching?
17: Eh to akwai waɗanda gaskiya sun samu rudani akan wace ce farar mace ita farar mace abu mace ta wadda in dai ka san fara ce tabbas kana ganin ta ka san farar mace ta magana wai mace ta bleaching ta hori wannan daban na duk wanda ka san farar mace bai ma mu'amala da wacce take.
9: Amma ya kake tantance mai shafa mai da kuma wadda farinta ne na asali?
17: Ina tantancewa number one za ka ga duk wanda tana bleaching akwai wani abu da suka normally in sun kusance ka kakan iya jin wannan warin na man na bleaching akwai kuma wanda tabbas in dai master na gehen gane iya farar mace tun daga nesa zai iya gano waccan natural hori na gare ta ga ba horin ta ainihin nata na nakanta ba.
9: Iftisan Sani Sulaiman jami'ar kiwon lafiya ce ta bayyana mana illar da ke tattare da amfani da sinadaran sauya launin fata.
18: Sinadarin da yake cikin ƙwayoyin na koruwan allurar na yawanci shine glutathione. Yanda ko yake sa mutane suna fari shine yana rage aikin melanocytes, waɗanda su ne ƙwayoyin halitta da suke samar da melanin. Iya yawan melanin a jikinmu, iya duhun fatar. Shi wannan glutathione ɗin, likitoci na fata suna amfani da shi idan aka samu matsala ta fata, musamman ma mu mata wanda hormones suna sa mu samu matsalolin fata kala-kala. Wasu a lokacin al'ada, wasu lokacin da mace take da ciki, ko ga masu larurar PCOS. Matsalar amfani da glutathione shine yanda mutanen mu ba mu iya bin ka'idar shi ba. Bincike ya nuna yin amfani da glutathione da ya zarce kima yakan iya jawo matsaloli kamar irin su amai, gudawa, ciwon ciki, ƙurarraji da ƙaiƙayin jiki har ma da wahalar numfashi. Kuma a har yau bincike bai gama nuna iya adadin matsalolin da zai iya kawo ɗan adam ba. Yana da kyau mu ringa koyawa 'ya'yanmu musamman mata cewa kimar su ta zarce kalar fatarsu.
9: Mata dai da yawa sun bayyana cewa suna amfani da kayan shafe-shafe ne saboda su ja hankali kamar kowace farar mace da kuma samun damar samun mazajen aure. Da fatan mata za su gane cewa kyau na zuwa ne a launuka daban-daban kuma kimar ki bata ta'allaka a launin fatar ki ba. To da haka kuma zan yi sallama da ku a cikin shirin Abu Namu, a madadin abokan aiki da suka tallafa shirin har ya kammali ya zo gare ku, musamman ma wakilin mu na jihar Sokoto Ma'awiya Abubakar Siddiq da kuma abokiyar aiki ta Raijana Munir Yahaya. Sunana Fauziya Dauda da na gabatar nake cewa mu kasance lafiya daga nan birnin Bonn na tarayyar Jamus.
0: To da fatan shirin ya fadakar ya kuma kayatar za mu je ga ra'ayin matasa.
8: DW Ra'ayin matasa.
19: Masu sauraro barkamu da sake saduwa cikin wani sabon shirin mu na ra'ayin matasa daga nan sashen Hausa na DW dake a birnin Bonn na tarayyar Jamus. Maudu'in mu na wannan makon ya maida hankali ne akan gasar cin kofin duniya. A yayin da ake dab da fara gasar cin kofin duniya wato FIFA World Cup na 2026 a kasashen Amurka da Canada da Mexico, hukumomin kasar Amurka na ta tsaurara matakan ta na bayar da bizar shiga kasar wanda yake shafar tawagar kungiyoyi ko magoya baya daga kasashe. Shin wannan zai iya rage armashin gasar ko sanya wasu kasashen da za su gudanar da gasar a nan gaba su kwaikwaye su? Mun dai ne muku bayyana mana ra'ayinku daban-daban akan wannan batun. Idan kuka biyo mu cikin shirin, za mu karanto muku abin da ya sawwaka. Ali Abdullahi Imam ke tare da ku a wannan lokacin.

0: DW shirye-shiryen sashin Hausa.
1: Ma sauraro barkanku da kasancewa da zango na uku kuma na ƙarshe daga nan sashin Hausa na DW daga birnin Bonn a tarayyar Jamus. Sunana Abdulkarim Muhammad Abdulkarim zan kasance da ku a wannan lokaci. Inda za ku ji cewa asusun lamuni na duniya IMF ya ce kashi 63 cikin 100 na al'ummar Najeriya sun fada kangin mummunan talauci. Duk kuwa da haɓaka da aka samu a fannin bunƙasar tattalin arzikinta, da ko ina gizo ke sakar.

0: Toma Dalla, jihar Plato ta kasance tattare da kabilu da ma yarurruka fiye da 50 waɗanda ke zama a tsakanin yankunan jihar ta Plato 17. Kabilun jihar Plato na zama ne tare da shauran kabilu da suka fito daga wasu yankunan Najeriya da ma ƙasashen ƙetare. A shekarun baya, al'adar zamantakewar al'umma a Plato ta zamanto mai ban sha'awa ga kowa sakamakon yadda baki da 'yan ƙasa ke zaman 'yan uwantaka da juna. Don haka ne ma ake wa jihar ta Plato kirari jihar zaman lafiya da maraba da baki. Sai dai kuma tun bayan tashe-tashen hankula da suka auku shekarar 2001, jihar ta Plato ta saki hanyar zaman lafiya. Zaka tarar 'yan kabila guda ba sa zaman tare da juna a sakamakon bambancin addini. Mr. Danjuma Namannuhu, wani dan hasalin jihar Plato ne daga kabilar Magavul, ya yi karin bayani yana cewa
1: da Anyamarai da Hausawa da Fulani da kuma su Birom da kowa da kowa, duk yaruka na Plato nan duk da suna nan. So da muna hade ne kawai.
0: Kai Krista ne, kana da ƴan uwa musulmai?
1: Ina da su sosai.
0: To ya zama yake kasancewa tsakaninku?
1: Ai jefi-jefi, ba mu wa yarda da juna duk ko da yake ƴanwani mu. Don kana gan kaman wannan zai biya cuce ka wani wuri, shi ma zai gan kaman wannan ba addini mu bane, amma yare ɗaya ne. So yanzu mun fara jawo su shiga cikin mu, don mun sun gane abin da muke yi su ma su je su ya inda suke.
0: Kace kun fara jawo su, kaman ƙarin bayani.
1: Mun fara kaga muna iri haduwa na yare-yare dinnan. Da abin nan ya faru sai sun ware, sun ce wai sun shiga cikin mutanensa. Mutanen mu ma sun ware, su ma sun shiga, sai sun bi sun bar mu da wannan haduwan, ba mu hada tare da su. But amma yanzu mun fara jawo hankalin su zo mu hada kai tare, mu yi kome da kome a tare. Kaga mun hada ka, zaman lafiya na dadin zai iya dawowa.
0: Tun dai bayan tashe-tashen hankula na shekarar 2001 har zuwa wannan lokaci, al'amura ba su koma kamar da suka saba ba a jihar ta Plato, musamman ma a wasu yankunan jihar, inda dangantaka ta yi tsami a tsakanin baki da ke zama a jihar da 'yan ƙasa, tare ma da kabilun jihar ta Plato da suka kasance 'yan uwan juna ne da ke da bambancin addini. Malama Hafsa Suleiman, wata 'yar hasalin jihar Plato, ce musulma.
2: Da muke zaune ga gidan Krista, ga gidan musulmi, sai ka ga gida da duk an haɗu ana zaune. To amma yanzu da abu ya zama doya da manja, in ka ce da ka ɗauke yarka ka ba Krista, ba zai yiwu ba. Krista kuma ya ce zai ɗauke ɗansu ya ba musulmi, ba zai yiwu ba. Kuma yanzu da garin ya zama haka din nan, ka ga ma zama ma kowa abin tsoro ne.
0: To amma yanzu gashi an fara samun zaman lafiya, da musulmi da kristan sun fara zuwa angonin juna, kenan zaki iya zuwa angon krista, krista zai iya zuwa angonki, ƴan uwanki kuma za su iya zuwa matsayinsu na krista su zo gidanki?
2: Sosai. In dai an samu zaman lafiya haka, ƴan uwana suna zuwa gidana, ni ma ina zuwa gidajensu in fita lafiya. Zan je unguwa krista ma ina je da hijabi na, ma ba magele ba ma, ina sa hijabi na har ƙasa, kuma ina gidana lafiya.
0: A wasu manyan biranen jihar Plato kamar Jos da Bukur, zamantakewa ta kasance mai ban sha'awa a shekarun baya, inda musulmi ke alfahari da makwabcinsa krista, kana krista kan yi alfahari da makwabcinsa musulmi, inda ya kai ga wasu lokutan iyaye kan hada 'ya'yansa aure ba tare da la'akari da addini ko kabila ba. Na zanta da wani dattijo krista wanda ya nemi in saka ya sunansa, ya shaida min cewar ya aurar da 'yar ɗan uwansa ga wani matashi musulmi wanda kuma shi amini ne ga mahaifin yaron. To kowa su hanyoyi aka bi wajen neman auren a wancan lokaci?
3: Lokacin da an zo magana aurenta, aka gaya mana cewa za su zo gidanmu, kuma sun zo, mun karbe su hannu biyu, muka yi magana muka salme su, suka ba da rana za su zo su kawo sadaki tunda mun yarda. Kuma haka ya zo ya faru, gashi yanzu sun samu yaya. Yaran nan in sun gan mu suna karbe mu da murna cewa mun iyaye su.
0: To ya kuka ga zaman auren su ku a matsayinku na iyayenta?
3: Amma sai mu krista, ko rana daya bata taba kawo mana damuwa cewa mai gidan ya jiketa. Mai gidan ma in ya gamu ma yana mana alheri yanda ya kamata, amma sai mu saraka shi. To da ya ce talaka mana ga damuwa kaza kaza, ana mata duka, an saketa kamar da yin, to gaskiya mu ma mu ce to ai kene kin jikin kawo wanda zai baki wahala. Da son samu mu ma krista, in mun zo mu ma muna so yar bahaushiya ko baflatan nan, mu ma muna son ta, su ma iyayensu su ma su ba mu.
0: To ko shin ya zamantakewa ta kasance ne tsakanin al'ummar musulmi Hausawa da kabilun jihar Plato? Usman Abubakar wani bahaushe ne musulmi.
4: To dadin gaskiya akwai zaman lafiya, akwai lura da juna, akwai kare haƙƙin juna. Kana zaune da wanda ba addinin ku ɗaya ba, amma akwai rukun amana, akwai yadda, sai kaga wanda ba musulmi ba ya dauki ƴaƴan shi ya ba mu musulmi ajiya, ya tafi wajen aiki ko ya je asibiti ko ya je makaranta, ko kaga shi ma musulmi ya dauki ƴaƴan shi ya bayar ajiya kuma ya je ya dawo ka zo, in ka zo ma zaka tambaye yaran ma kace kun ci abinci, zasu ce eh maman wani ta ba mu abinci. Wanda irin wannan zaman lafiyan da zaka tafi primary school, zaka ga aji ɗaya musulmi da krista benci ɗaya, ai komai tare, amma yanzu sai ya kasance wai wannan angon musulmi daban, can angon krista daban, ya kasance yanzu in kaga an hadu an gwamutsu a waje ɗaya, to in ma asibiti ko kasuwa makarantun ma ɗai ɗai gurare ne zaka je kaga an hada musulmai da krista a cikin makaranta daban-daban ne, wannan nasu daban, wancan nasu daban, wanda kuskure ne wannan ba alheri bane.
0: Zuwa wannan lokaci ma dai kungiyoyi na jama'a ma zaman kansu tare da shugabannin addinai sun dukufa aikin fadakar da jama'a muhimmancin zaman lafiya da juna ba tare da bambancin addini ko kabila ba, a cewar Reverend Father Blaise Agom.
5: Wannan abu ya shafe mu ne duka, kuma abun bakin ciki ne, wani lokuta za a samu shugabannin addini sukan kara huhura wutan ta gurin kalamen da suka yi, saboda haka wannan damuwa ne da ya shafe mu duka a matsayin 'yan Najeriya, ba maganan ko musulunci ko krista ba, amma maganan krista da musulmi, musamman shugabanni, mun dade muna aiki tare, mun hada kai, muna kokari, muna maganganu, muna kuma gargadi, kuma muna addu'o'i tare, amma akwai wa'anda ba sa so, wa'anda suna so su ga mun rabu tsakanin yare da maganan addini, saboda haka ya kamata krista da musulmi yadda ba muka saba mu ci gaba domin muryar mu fi na wa'anda ba su son mu da zaman lafiya.
0: Wasu mazauna birnin Jos da kewaye da nazanta da su sun yi fatar cewa nan gaba al'ummomi da ke zaman doya da manja a halin yanzu za su koma zaman tare kamar yadda suka saba a shekarun baya. To koya zamantakewa ya kamata ta kasance a tsakanin mabiya addinai? Sheikh Nasiru Alfalaki, malamin addinin musulunci ne, ya yi ƙarin bayani.
2: Zamantakewa da Allah ya halicci halitta gabaki ɗaya, ya halicce ta ne don ta yi cuɗaɗɗeniya tsakanin juna, sashi ya taimaki sashi. Al'adar zamantakewa musulmi da wanda ba musulmi ba a matsayin bayan Allah ko kuma halitta, musulmi addininsa ya hana shi cutar da wanda ba musulmi ba. Saboda haka zamantakewa cikin kyakkyawan mu'amala tsakanin musulmi da wanda ba musulmi ba, Allah shine ya ce ai. Duk abin da zai cuce shi kar kai, duk abin da zai ji yayi farin ciki kai.
0: Har zuwa wannan lokaci dai akwai wasu yankunan Plateau kamar Wasai, Kanam, Shandam, Kompan da ma wasu yankunan da ake zaman tare tsakanin musulmi da krista da ma sauran kabilu da ke yankunan. A da haka kungiyoyi na jama'a ma zaman kansu tare da malaman addinai ya ci gaba da jan hankulan al'umma wajen ganin sun koma zama kamar yadda aka saba a shekarun baya.

0: isar sukur ba abu ne mai sauki ba. Dole ne mutun ya bi hanyoyin duwatsu da aka samar shekaru aru-aru da suka gabata. A yayin da kake hawa tsaunin, saka rika ganin gonaki da aka samar cikin wani salo na gargajiya da har yanzu yake nan daram. Mutanen sukur sun dade suna rayuwa a saman tsauni. Tarihi ya nuna cewa kakanninsu sun zauna ne a wannan wuri domin kare kansu daga hare-haren makiya da kuma masu safarar bayi. Duk da kalubalen rayuwa a tsauni, al'ummar yankin sun kware wajen daidaita rayuwarsu da yanayin muhalli. Sonde Joshua Makandau, wani dan sukur ne dake alkinta tarihin garin, ya yi mana bayani kan yadda suke tsarin nomansu akan duwatsu.
1: Wuri ne wanda sukurawa sun yi aiki da ilimi na al'adu na gargajiya na iyaye na da ta wurin tara wa'annan duwatsu domin saboda su taimaka ma gwanaki na noma, domin saboda kar ruwa ya wanke wato nutrient na cikin kasa, yanda kasa za ta bada amfani mai kyau, yanda ruwa kuma ba za ta wanke kasan sukur tunda yana nan a dutse ba. Shi ne dalilin da ya sa mutane sukurawa sun yi aiki da wannan ilimi na kakanni na gina wayannan ta kunya.
2: To watakila me da me ake nomawa wannan wuri?
1: Ana iya noman ababai daban-daban tun daga fari. Akwai dawa hatsi wanda sukurawa suna kira kwitah, mabiya da haka suna kuma nome wayansu amfanin gwana kaman gyada, akwai wake, akwai kuma masara, musamman a zamanin da muke ciki yanzu masara ne aka fi nomewa a cikin wannan duwatsun da kuke gani.
2: To yanzu kaman hawan da muka yi nan mita nawa muka hau?
1: A haka nan dai mun yi reaching almost 600 and something meters above the sea level. But amma sauran hawan idan muka haura ga baki daya sukurta kai kusanta 1000, that is 1043 meters above the sea level.
0: Kamar yadda noma ke zama ginshikin rayuwa a yawancin yankunan karkara a Najeriya, haka ma yake a sukur. A gonakinsu suna noma dawa, gero, masara da ma sauran amfanin gona. Haka ba a bangaren kiwo, shanu, awaki da tumaki na taka muhimmiyar rawa wajen samar da abinci da kudaden shiga. Chief Luka Gizik shine sarkin garin sukur.
3: An fi sanin sukur da noma. Noman su kuma ya bambanta da wayansu wurare. Sukan iya gyara gonaki da bambanci mai nisa da sauran noman da ake yi a wayansu kasashe. In ka kula a kasan sukur zaka ga gwanakinsu akwai bambanci da sauran filin noma a wayansu wurare. Zaka ga an jari duwatsu saboda kar ruwan da zai taru ya wuce. Idan ruwan ya taru a gwana zaka ganshi zai dan bada taki ya bada karfi, kuma gwanan takin da yake kai ba zai samu ya gangara ba. Sali nan sukur suna cin gaba tun zaman su, suna da kiwo irin shanu, awaki, raguna, suna kiwo sosai. Sali nan kuma mutane sukur suna wayansu ayyuka na sake-sake na wayansu abubuwa wanda kuma yakan wayansu mutane za su zo su nima a wurin su ji su yi amfani da kasashen su.

0: a lokacin shuka da tare amfanin gona. Matasa a Sukur kan yi gayya domin taya abokin su aiki duk da yanayin wahala na muhallin su dake da hawa da sauka na duwatsu, kamar yadda sarki matasan Sukur Michael Titus ke fadi.
1: Noma gaya ake yi, ni ina da gaya na yau yanzu. Alal misali zan gawa abokanai nawa daga mutane daga 10 zuwa sama zai iya kai 30 ko 20 sulikin ka, kuma zaka iya ka gaya mishi wani suliki kai ma akwai gaya na gobe, shi ma zai nima maka matasa ko guda 10 haka ko 15.
0: Idan kai isa Sukur, abu na farko da zai dauki hankalin mai ziyara shine gine-ginen su. Yawancin gidaje an gina su ne da duwatsu da laka, yayin da aka yi rufin gidajen da ciyayi. Katanga da aka zagaye gidajen ma an yi su ne da duwatsu. Masana tarihi na ganin wannan tsarin gine-ginen na nuna irin basira da mutanen yankin suka yi amfani da shi wajen amfani da abun da muhalli ya tanadar musu domin samar da matsuguni mai daurewa. Michael Titus da ke zama sarkin matasan Sukur ya bayyana irin yadda suke tsarin gine-gine, musamman yadda suke kula da gidan sarkin su wadda aka gina shi da duwatsu shekaru masu yawa da suka wuce.
1: Katangan nan in ta samu matsala, ka san in akuya yana ya haura yanzu zai iya rushi, to matashi za su yi organizing waye ne ranan kaza za mu je mu gina wancan mu yi construction nashi. Akwai deti a cikin gidan sarki za mu je mu share shi. Gallery room nan ya kamata a canja marjinta bana. Kowane matashi za su kaujin ta daya da zana daya, to sai a zo a yi rushinin nashi.
0: Wani irin gida haka kuke zama? Na ga yawanci gidajen ku anan duwatsu ne, ko kuke gayya na gina gidajen ku kuma ana kiran laborori ne suke yi?
1: Matashi ne suke gayyan. Matashi ne za su ce yau amwaini Michael ya yi gini, za a je a yi masa katanga, to shikenan sai a tashi matashi duka. Ba lele sai ka gaya matasa ba, daga zara ka ji kai zaka ji ka gaya ma wancan, wani zai ji a gaya wancan, mata ma za su zo suna kawo duti nan da nisa da nan, za su ji su kawo. Akwai masu kawo ruwa, akwai masu kawo duwatsu, akwai masu kuma arranging na duwatsu din. The same thing in lokacin ginin tabo kuma haka za a yi, akwai masu kawo ruwa, akwai masu taka tabo, akwai masu tugiwa, akwai masu menene, har ginin ya zuya dago.
0: Duk da irin ci gaban fasaha da ake samu a duniya, akwai bangarorin Sukur da har yanzu rayuwar su ke gudana ba tare da wadataccen lantarki ba ko kuwa internet. Da dare mutane kan yi amfani da fitilu ko kuwa wasu hanyoyin gargajiya domin samun haske. A bangaren ruwan sha ana samo shi ne daga rijiyoyi ko tafki ko kuwa wurare da aka tanada. Sai dai mazauna yankin sun ce wannan bai hana su ci gaba da gudanar da rayuwansu ba, domin sun saba da wannan yanayin tun daga haihuwa. Gladys Yakubu wata 'yar garin Sukur ce,
2: in dai kamar ruwan da kana faɗa nan ma wahalan da ana sha, tashiwa daga nan ma zaka tashi karfe 8 ka je ganin maruwa nan, sai 12 zaka samu, kuma daru daya ma ba ruwa a rijiya inda aka tuna su ne suka tuna. Maza muna so a kawo mana asibiti don shine babban taimako. In an kawo mana asibiti da ruwa shine ko zamu dan samu wannan.
0: Ga wannan matan mai yaya 10 a duniya, kokawa take yadda su mata suke wahalan zaman aure a garin Sukur saboda yawancin wasu ayyukan gida maza sun sakar musu.
3: To rayuwar yi haikin shirna no wahala ni fa kafurshin.
4: A cewar matar, gaskiya mu mata muna wahala anan. Na haifi 'ya'ya 12, a yanzu haka 10 suna raye, kuma kula da su babban wahala ne musamman ga mu mata. Yawanci mazajen mu ba sa kula da yara na daukan nauyin su ko yi musu makaranta. Yanzu haka a cikin 'ya'ya na 10 da suke rayen babu wanda yake zuwa makaranta, wanda hakan ke zama wani babban dawainiya sosai a gare mu mata.
3: A su furshin yi ka makaranta kan tsirma ya sabar ka ku aka je ta makaranta, nina mu wahala yi won furshin haya na rakata da makaranta shota kikin kwabo.
0: To ko menene fatan al'ummar Sukur a karshe?
5: A inganta mutanen Sukur, a sa su a yanayin da ake ciki a wannan zamani, irin a kyautata makarantu, a kyautata hanya, a kyautata irin asimitai, wanda duk wani abinda ake yi a wayan surari ko a birane za a iya same shi cikakke a kasan Sukur.
0: To masauraro, nan muka kawo karshen shirin na mutum da duniyarsa. Godiya ta musamman ga dukkanin abokan aiki da suka tallafa shirin ya zo gare ku. Mubarak Aliyu Sabu yaro ne daga birnin Yola jihar Adamawa tarayyar Najeriya ke cewa labar ku lafiya.
6: Matan cikin gida. To da fatan shirin ya kaitar kuma kace Allah dai gari bamban yanzu ko sai sakonin rayon kuma sauraro kallon hotunan muka gabatar kuma kai tsaye muna tare da Fauziya Dauda dake kula da shafukan mu na sada zamanta wannan rana. Fauziya barka da wannan lokaci.
7: To barkanmu dai Salman Khan, idan muka fara kai tsaye zan fara da ra'ayin malam Bindi A Shawun daga malam Fatori a jihar Borno, yace mu dai a kullu yawmun fatan mu da addu'o'in mu sune Allah ya kawo mana ƙarshen matsalolin tsaro da tashi-tashin hankula a ƙasar mu Najeriya da ma duniya baki daya.
6: To amin.
7: Akwai ra'ayi da ya fito daga akwai Ali Wada Ali Abadam yace to kasashe za ku buga wasan cin kofin duniya, muna muku fatan ayi wasa cikin koshin lafiya, daga ƙarshe muna yi wa ƙasar Iran fatan samun nasara.
6: To ba
7: ka ji shirin akwai Yusuf Mai Aski Badaraka daga jihar Damagaram a jamhuriyar Niger yace alal haqiqa a gaskiya zamu iya cewa mun ji dadin yadda gwamnatin kasar mu ta Niger ta amsa kiran manoma wajen shigar da wadataccen takin zamani. Mu dai babban fatan mu shine wato abu sau da kafa dan ganin takin ya kai inda ya dace, dan kar a yi abin nan da ake cewa rijiya ta bada ruwa ga ta hana.
6: Kin san akwai manoma akwai manema, kar a ji a ba manema maimakon a
7: ba manoma. Ba manoma ba haka. To akwai Abdulrahman Usaini Alasan yace duba da mawuyacin halin da talakawa ke ciki a Najeriya a gaskiya ne, wato a gaskiya dole IMF ta faɗa haka, wato batun waɗanda suka fada cikin kangin talauci kenan a Najeriya.
6: Shi sa nace na maya da horo mu danye, ga kuɗi ga ci gaba an samu ta fannin tattalin arziki, amma kuma waɗanda ake mulka kuma su koko oho.
7: Gaskiya dai, to Allah ya kawo mana dauki.
6: To
7: akwai Sani Da'u Alaska Tsatsumburin dan autar rediyo Martaba Tsatsumburin yace Allah ya sa takin zamani ya je hannun manoma wanda aka yi domin su.
6: To amin.
7: Akwai Mustapha Kajima yace daga Maiduguri ya aika ra'ayinsa yace gaskiya lamarin Najeriya sai mu ce Allah ya shige mana gaba.
6: To amin. Wato anan ana tufka can na ana tufkan na warware ana wato dai kamar kalmar ta turanci da ake cewa the more you see the less you understand.
7: You understand gaskiya dai, to Allah ya kawo dauki. Akwai Suleiman Alhaji Bahari da Magaram yace hakika akwai kanshin gaskiya kan rahoton asusun bada lamuni IMF na cewa kashi 63 na al'ummar Najeriya suna fama da talauci duba da yadda matsalar tsaro ta hana noma da kiwo da dai sauransu. Fatan gwamnatin kasar za ta kara zagi damtse wajen yaki da wannan babbar matsala.
6: To muna godiya sosai. To karanto daya dai, karanto daya.
7: To zan karkare da Sunusu Tayi da Magaram yace wato rahoton nan na IMF bai zo mun da mamaki ba duba da yadda gwamnatin Tinubu ke aiwatar da sauye-sauye masu wato gani a sha'anin tattalin masu gauni a sha'anin tattalin arziki.
6: To muna godiya sosai Fauziya Dauda da wannan kokari. Yanzu kuma sai labaran duniya zagaye na biyu tare da Suleiman Babayo.
8: DW labarun duniya.
9: A wannan laraba harbin yan bindiga dadi sun hallaka mutane 12 cikin unguwar yan rabbana ka wadata mu a birnin Johannesburg na Afirka ta Kudu, ɗaya daga cikin manyan biranen kasar. Akwai kimanin yan bindiga 10 lokacin da aka yi harbin kamar yadda hukumomi suka bayyana. Yan sanda suna ci gaba da gudanar da binciken sanin dalilan wannan harbe da ake ci gaba da samu a kasar.

0: Ne 13 a yankin kudancin Lebanon a wannan Laraba, hukumomin tsaron Lebanon sun ce Isra'ila tana ƙara ƙaimin hare-hare kan mayakan ƙungiyar Hezbollah da ke samun goyon bayan ƙasar Iran. Zuwa yanzu kimanin mutane 3,700 aka tabbatar sun hallaka a cewar hukumomin na ƙasar Lebanon, yayin da wasu miliyan 1.2 suka tsere daga gidajensu. Ƙarshen labaran kenan.
1: To a gaida Suleiman Babayo da labaran duniya zagaye na biyu, a gaida Fauziya Dauda da ta kula da shafukan manasa da zamanta a wannan rana. Godiya ga Brita Guruna da Claudia Rack da suka kula da na'ura. Ƙarshen shirin kenan na wannan lokaci, wanda Latiba Mustapha Jafar ta tsara. Sunana Abdulkarim Muhammad Abdulkarim, nake cewa muku kwana lafiya daga nan birnin Bonn na tarayyar Jamus.
2: Masu sauraron mu, anan muka zo ƙarshen shirye-shiryen da muka yi muku tanadi a wannan zango. Muna fatan za ku kasance da mu a zango na gaba don jin wasu labarai da rahotanni da ma shirye-shiryen da za mu gabatar muku a kafofin da kuka saba sauraron mu a ƙasashen Najeriya da Nijar, Ghana, Kamaru da Chadi, har ma da wasu ƙasashe na yankin yammacin Afirka. Kuna iya sake sauraron wannan shiri da ma waɗanda za su biyo baya kai tsaye a shafukanmu na intanet dw.com/hausa. Ko a kafofin sada zumunta na Facebook da YouTube DW Hausa. Kada ku manta, za ku iya bibiyar muhimman labarai a waɗannan shafukan, har ma da Instagram da tashar mu ta WhatsApp, don bayyana ra'ayoyinku da kuma tafka muhawara kan duk wasu abubuwan da ke faruwa a yankunanku na yau da kullum. Muna fatan za ku kasance da DW Hausa.